Yo, mene jo mene radhe cha zama kakara jom to zab ir to chama gebe kran la be mazam da mani tanam yanda kan jom be nene to chom jom mani nene to jom man nai ba ba ya ya to ayo kun ge de mi to za iza da zama kakara jom kal da ngai mi to bang jam sa mi di za da ye to da ma bang ka bin teknika ako ya ma dinop a bang ka bin teknika gun ka ku sai so ako lan ba da ji da tanta dama ga fa ba bi dimi jabji fa fi na ga lala sirman min ce ga fa fa la mi ga ba bi sirman yo fa fa bi sirman bi na ga la na sab to yin ka bi dan su la lin sirman ga ba fa duk ba fa mi ga tin na bi sirman fa fa bi sirman pi ga iya pi mu no bi ga iya so pi mu kai bi lan ka duk ba fa ka to ma dan ka ga za lai ba zazzin afrika da ma dina dama ba kabinti ne musa da lalero ka fafala mai ga sab to yin zaman maza masa na ba kabinti ne ka

yow waa mitad doosoo ka dhamaad ni tuube gabriel mitad doosoo ugu taydamabka ka radio ka dhabeere sirmana nana too jam jamal minita jamanaytatl iye baza kunjo dhamaad ni gung baate zumbe faka dagwilmaad ina budal bakara mita wazaay moda kinzayang batili dan togeveena la bayda sirmana baymada sirmana magatay na bu president sirmana yo yu burata fane wa fa tonzanin ko ka tan dezanin jama gwata tel sai ma fi mema ge debi ka president sirman ton kan gwata kan maza mon kam ya urban president sirman be akoy de ma dina marshal mahamat idri debi itno fa kan amat zama bankane dongen de kan gwabe guri wa fane si a radio aga in kamata guama president madongeyo mona togomo zama bankane fa bobono koma fa bo zata kuni kyan gua pongebe kyanta guayon tugba fa ko tegfa kwa atigna fa falyai ko gurkyan yimo shigeyo ko yaba mago maligi na bogo mafa po discours zama fa na nasara yo a donge dene gurda yaka po bota kyanta guayon zoga inyeka inyegini ka sofa boge tetelai yo zai bekana soga ta haka lama ga hagela to ko zanin mamu kyanta guayon ma shigeon yo balta bangani yo ye mamu ure ba lan zai bangla balsin liya te de dabe te ba fa kyanta guayon na ko be taimar gebo jin sorbe furba ya za ya dami furba a ga yalan kalma kyanta guayon ta bu makana kana tanayi amaka ni shi so wa kyanta guayon shiga dana na gasola ma gapila naza yi burno yo besir manda gapili mai to sulan pa palema demokrasi yo ministre ma bu fa chuzama luri ta kina recherche scientifique akoye de ma dina docteur sitak yo ma yo mbat tina beni to sudo député lira karala puma moto donba enseignement supérieur ko goro député dama dina mahamat anadif yusuf ago fifi aye fifi bo fi da don yo nafali bo fachuzama enseignement supérieur kaldangai mabo la qual madomo dina enseignement supérieur ma privé ko na taboza gbe la qual no aya fachuzama lureo ko afa la qual huma gbolu zama gbolu banaliya dan tuwo naliya tedi dan yo fana si tegbar ma guvalama mo ya none wal guvalama mo mbebe yo fali sila ayini yini guvalama yo mara ana fama ka so kan babo to atedi tedi dano so ma yi dabiye kane so aga si mo wa mar gban enseignement supérieur uno man ne da su wani tozo makariya ga singa fabuwaye da maɗi na ali kluti chaimi akwai predama da bu depute kalpilfo wani suwaye ka fani a majiza bufi a depute da maɗi na mamad anadif yusufu ko benilan a faneon a fashi yau bu ma aji matakopo enseignement supérieur ma privé zama kan ɓo fali akwai jalli kan yau bu ma enseignement supérieur wi bua ayino ko gure dabie kwi kane fali ya makama shi panama shi wolan anota fali ya ka ci chamya boto bunyo su panama ga shilin yobe kada ba fa ka bomin ya kau ko gur awi député we lebe ko balshilma ma gonka ayino ko balshilma zai matso ga shi da talaya ayinita ko gur afrika wi so ban bua ka so do yob da talawo bu maka na tana bu député ma fileza ministre ma enseignement supérieur be da ki boye to su ta ministre ma de bongon kita ta sermana garde so ma da madina madame ndole noji alisa nembai to su ta nyifali ka zama mo ta gafiya la kwal ma bongon kita ma no bu gafiya rawo kam la kwal ma ka tinshi wajina gwanjam gwata tiliya ka danshi wajina gwanjam gwata tirin wo ma tinwo gore ni fali aga to so ka fa na yon fa ko la kwal tinbi fi zama yo mo ga fi la kwal a on bonnam ko la kwal tinbi ka vitin shilan tanaye so ayto
gota suma doma ta fabwa ye zama lu ma lu ta rege nka so si soki ka so la mbo mana bo la kwal ma ga tenguta yo besa manda ga pechechi afa ka bo farili ri kin bo ma ki ama ga sar man ka be fa o te kina zaman ma mo ga ta le ye ka so ga fi fa ma ki a tin farili ma ki a o zafao akbar dul mno ko gul mraye tereki ta ngrafa firayin leki ka zat banade kinwa dam terzaya bai ka faryama namnu mo ma yakuru ni mo so ga tin farin ma kya ye so faryama kya no pigma danso au no pasa so na ga mo de riya zanya be ka ru wa gele to so za ga ban fo tin farma kya nu no gulza na ta yin rufa fiya in za cam-cam kaldan zarban ta kinu wani kama gadon da yaba gaba sanu ma fili doni ta suwa konseye ma ɗabo ban sulman ga fili na fali cam-cam ma za goka lili a koyi imamu don yaba presidansu sulman da maɗi na kuku koku wak de da kofa ba da su a ta fanewon aji ta fanyi ayu zama bi ka fa kilili fariya a fili so bi rafa wulan danya ko guri mai riya danya fayu ya maba wikin fama ki a nube yaso ɗin fari yaso ɗin fanu ka so don ya bi yan bi nuwa so fari wulan yi musu don kan tebulan tun lamu dan so ne riya ba ki nuwa ta ko zo tala ya ba bi zan ma fili bi a ka don da ya ba ta gbana bufuwa magiwul zai cam-cam na yuta yo to soup hotel ma din radisson blue za jafa fi na ta yin zama enseignement supérieur kama tara bu ma ba zan ma zama ka bon enseignement supérieur ko ma kine dan yo bu fa ma fu ala no bu machine ne wal bu fa ma kine ka so ga tu yire go za enseignement supérieur de la larma ka so ga de fa fi o go to doni ministre ma de bu enseignement supérieur de ma dina se taka deni ya ko ni fali ata su fa buwa apo yane kana dabdan amun fa su fa ban sai ma superior be kama ga ta fali bu shir bu ma yin rato ko yi dauni ka zaman fa fiya wetana don fa bu alanta su mota yo be sir man da gapili

Zasarchat proje yo proje d'appui ma bogbadulna bo jamsu mamadina paset ko goro gbaraza bonne meri zane meri funa ma bo te name te kina fama mo ge na bo ma gabdan dan mo dinzan sara aseni sama bo namlang nota so zama bo chwan re lanta bo foro dan fama mo ga ge na bo sham no vedan zaon tele kina zama pasaron kalaga lam bo boy goro zao tele ki wo tan rafafiye ki ka zama don yau aseni sama zama banan bo kan ta bo na bo don yau meri na fali bo bo na meri ki na bo ya bo mamo ga gbadul meri dan so zama mo ga don yau fa won do ta so da mamo kalfa pil yep na bo aseni sama pa meri akwai da madi ni yusu sale abdullahi ko fa ba ta so wala fi buaye so za na ta yin fafiya da talafin yamul buwano ya ba ta gafili yo kuraru zama sir chat de kuraru masir chat zaro bala zanin zanin ma jidi da kapuna yo zanin ma mo zama kuraru mo da kina kurasan rouge zanin boyo ko golo zanin na mi furba zanin jama'a tirsayo ko gulda da nan jam da tirsayo zarau dolefin bo zama kurarush go secretary general patagwaye mamodo yepo minister ma bo jamsu dama dina mahamat hamit amat akoyi geng fali buaye na fali bu make zananyo go kurarush yin bo chamcham bo pene ko gona teki kana so ki mulbuwa maga gapili zanin a yakin ga daina zandiya dan a tayi fara buwai ko kai ba sa chatta ya a da kangalar kita ko kwaru jumaman na donga dana ya ba ta shiga dana zama luta giragi so yira buma tura buma ara mo donni na kwaru ne za cham cham za so lang leta be mamjur burbe jam samidi za dan tobe gabre ma soza lalin ro ka fa falabe nan yi fali ki ba kabin tik nikka

yawa tobe Gabriel da farshi ayo ban kapeta ne kan gunka ku sai so da manja fa yo gola ba da jidan tanta da madin jabje pafi a me ban mikrobata masimo jibel ta ki tara me ta ban jam sa me di za dan tide zama ka karajo kapin technique tobe Gabriel

assalamu alaikum nay sakani te min diaga kalkala on di studio on fadoro di jade ga hagana wujanar kalkal legi tinna war ngam non gusan tele medin men ngi xana ramon sayen hagiu wuce sayen hagiu sayen na akanyu arak kya ngan haram sayen arak kya haga duki hagi arakai hum ngan doje ko loliga la felle biro de biya rak man do ngen ko man ya jade gor la felle dai sa biso mu karako rekam matin na war ngam non gusan jo mu ngalunga kala on de kabine teknika ena da numno ka sirama tren abar ngam non sonjo mo mo charo da technicien lungi changa chok be gabriel la lunga chanda akula wara am dirigi dan tan ga gerne nam gu ke cherne nam yo dan nyan na mo charo la ngadum lungi changa gunka gu toy dan di dan wadan mo changa lenga kolal lunga chen mi koroga pi abar ngam non gu tan mi dinam sonjo go cheri nga waya ibrahim mamad mo mi ga pi galu ga dai kam mo koy mo nor bulinam tenan abar ngam non sonjo mo nga balgno wa gabriel lenter numuna ka tata yuni mindiki ga kan hagaire haddo mukoy mutanen habar ngam nam sondiom kabin technique

tani jamina radu mun gwalon bas merta ti yamana onamma krami ni puna karge got ran timasar pumato yam karge no tilmay fatna pazar bupum baduk tok yamma karge mai ana sunda mi kakkaram mani ne utum patamiya chibbe gabriel ga kagayan sama imprint le nan namu san dol magara kan gana sa kakkari sunai credit sans filtre ce lopim but ko se balangana tilen kala ki tivia abi huma ni azimai fontin gwalna ta ko mon bas sana fon sun daga har sin tamak wono ta mon ko mona yan wangna musimo ka gar ki kam ari so lagi ka ga ngun chiri wani ba ai mu gi ho mi ba ani ta bai na handa disu ki te pau furira masun gaba hum fun mazin ko ni na na te te hola in gaba ga de fakite magara ko ya

Sanda gasna kak tip cucu kualifat aku kaki ge hatu guruani guru agen fana tu ya ma fidi tan nama ini mui boi mombasa na boi mombasa na kiki guruani puno ke doki puno ini matong ya hindi na hutil na ihur mana apa bingil na mombasa marshal Muhammad Idris Idno kimi muli mana na esamu kulura anam timulan namora ni digin bagau. Ani radio mamin kang katan wani malpir ka ilina ma malpiran ka samera namladu hukim bambara chakwanda ni marshal mayina samar nam tau funumba kapoy ko unda ti nam latio kesa nam chigi ri umbasa si set emindara ay wasnu i ta yira ka satay gi diri asagliya kesa mai su hinana kaliya na ka fasimai nana kapoy ka sambadi san nam tatta kaliya I want to eat a yira. And she has seen a infasic uzi teo, upumaima, fokma, malfuna, malitua. Uzumaira of Kaisa Fanira. Tamini ana su tiptena, litong maziru, wara. Pumaima kana. Minister may make a liquor lungol, gulora. Yami doctor sitak, yobatna beni. And this utiptena lakpayamu, yamwa. As jubomu, chopachubombo and ni tiptena yamana Muhammad and Adif Yusuf. Nam japan ba lekon mayr ngolara kem fi bak wa cha khatu foka sunu malati go zina yet ka ko farman holli ta ko farman ka duki sumay zon mal masir ko sikay digazi yar nimba tamera zla urun lar jivir ko zo kem ba fein hat jivir zo dani sun ko kolu uzi ga tamera zla ta jivizo ani tla ta lit lat kawani force me mun kolla usu teptena yaman ali kolu tu chaimi ulina mana minister memega le kwala yer ngolora ni sitak yobatna beni nam fazu ushena kemkem umal naira na sun gamal le kwal mer ngolora ali hatman kembara nam wiyal ba uli memane chivi anjun dar kamai uli mema loptar kamai nika gamaira na zikaka tukon tasiya minister memega sarkai baka ni madam dolena ji alice naimbai pumai makana da malfun hatta ne man kurmina u korjufi sumai zona zi fini kluru fini konkura ni sumai zona chai chalana gi foxu kai banga yazi grefie gin wani sumai zol azili konkura te fatu wana malasin fun hatta malanda malasi fun hatta wani ani ngolumai ran ba asina li hatu azira usumai su danga yazi chiuna hala nam tiritar mai mungwala nga tarham da tan wani nam tiere pa sumai soji yosu andani kulujemad likaudi ni sumai so ana zibi magara tangmai ka ana sunan pulo chocho sunan poptugu azin man sunun man asuna kis so azi arzi kisa kan sangomgai sangomiyan nadi linna dini su yoyko lon ali konkur masu azina suwan kon us magarin utasira korezu le summa zin ule sizin bakadi samsu yiko lana kasi ni samsu mai so ana pa asiya lik mak hat aganda tinu lik maganda tinu yasiyan tamai ni tirna na hat masir lay asin dakifunu ka ana konkora si fatni shiya namu wanwane adi tamai mana nam kade ko kolga irifo vitinu bas mai gira hotel to mungwan ya mana fao pumai makana asikan ho hatta azu hatta ne man korjoni na korbin mai man poigen mai azu hada sin yal mai ma anapa tezu mezo horo su bikozina hinan bitkoze taraf fin annige azilina an me amper rezena azayen butti sha fin nige anitla tilika ta ka wane fox ma hal kata
emun basana yam ana koku wagde nina mis mai mana kwalke tara haro hora ko bas mai jiran mai bu mai maka hin gara kan jamin tani hotel ya ana radisu blo ni hatta masu mai sona azia kat kem mai da lilo kwal mai ngolara azika da nu hatta ko si tapiwa ani hat mazir da hatta haliyal mai mana azlina an me akem ba fi hat civir mai linan ne hat mai gira jakun dar yatna ka yam da har civir mai ye ani minister mai maga sarto lekol mai ngolor utamba disu mai nana tabas fun tok ngazirna ni doctor sitak yu batna bini ani ngol mai ran ba azibi mu qargi civia um bas mai gira yesi ciule su mai soyu bas mai dangara yesi cina halang uli mai ma hatna ma na mu wani ne tabma min na su zatta ka uli uzindina tabku da mu usumali lisun da u su mer ne rika kan ga jamin tanina ne asiri ne kanu hatta azugo hatta mai ne ni hat mai ran ba azili na an mai ba sarar su zatta hinga awu zindige sok mai mu kozina azisani ke mi ginan me tazmai so azmin na su zatta ka adi akijan sun da to ani in fat ud ko ziya ta da hin tapulu mai manda tapi ci fiena dik tes mai zor ka ga asa ka ziena ani tirter mai mungwana mai mana nam gali sundare ek mer mo sima man jamina kol ga sar su sat ga lidina jamana yusuf sale abdullahi ni samay mi li toka u asina mai so akro ru zo mbas mai gir kan ga tanini ani pumai mai ka hin gana azili luna dumai mungwalna ga sun mai ra sai latta ayyana su mai su kuraru za sun mai ra ni kol chu chai ulume man tak ga wora ulume man lar chor li wona azlin sak ifu voksu azina an lin tudzu uli doktoro lin tudzu uli mai min junu an migeni azli sun tatna asiya an da fi tazia asaga sun mai ra sai latta kanu ulume mungwalna pari kongal kan ka tanini ani secretary mai malisun da ek minister mai doctor ambarna ni doctor mohammed hamid amad ni su mai mana di toka u asiana kamai ani nan poema basna na tabirna ka su mai irma samkal kan tandi anga hinji samsa hauna dimai fata amba to kara kura agrin fana kalvandi na mai ni afun sun da kitabu kono an hada kai sun da kitab kon wanda ni tiyarin gwalla jaraura su kan jamin tani ne ni mulla mahmad garba shauda rasa sarama jabbalna iri ni mahaina amos futsu zulna gerard li deudi joseph duksuna gaspar sambina fortin Lemma Marcel, Maître Lambert Medem, Dogosu Ili, Wolsu Silidna, Azukitepa Urzmetiona, Mansun Junizia, Jivinle Poyinle, Usara Ufina Usunda Halang, Kaisamat Wesin Lei Kursin Lei, Yamana Mamat Himaisu. Matna chamu pumai matok miam kargena util na chakiwana ni kanga jamen tanin kidem tata azha han maximi zina halang su jarona mang kuni su sumai su tumu tegdena mang duzi mu ni sumai su gamina mang paniesina mang su wasina halang mai kolona junisi kai o mai ra azila zira ekizira ani sumai su na tudefu kai sar matna azha ngai kanga jamen tanin.